0: buba mraji na temang merk pa mizung hapta nong asin temang nong mim aliba induk tsila iba ya telung merk pa ta shi zaguk asir temang merk pa
1: o na
0: haido ne telung merk pa ta sra bangla anukunung tsi maruk ti ajam tsila anupdang sakar tsi maruk ana mchiyongdang maruk ana jiyongur kalan anu maruk ana Asir mchangziba mabangnung maruk anna da ajimzi.
2: Hau, aji ganga da chunga. Saka ni buzi ajimzi ya ganga da saka mai bilir merdo. Aji nisungwa di jimdizi na.
0: Udang jimdizi ago. Aji na. Asinda tuluga gita lir.
2: Hau na.
0: Asinda mangnung zi briya li nungdang anama lir. Asir asindigib ya sisa lir. Damangnung zi briya maliba ajanga. Dashidak agi yakta minibir asir. Yakta asin tege piana he atsi dina dan zir dambura maigam dak zirari.
2: Oh, na. Aji a shi daga no. Ajim zi ajim.
0: Aido ziji biri ajimang ma. Dama mirkba. Da sira bi damang mirkba. Asin demigit mirka ayubadang aja zizagok. Mijiyongdang asir jiyongwar kalin. Asin tega asir dibang jiong jiong a shi duk zila. Da asin nungdang da shi dak nungi kamsika li zi.
2: Hau na aji shidaga. Uda aji mirranga tamangdang anama lili bo. Uda mirranga tzi aji mzadi aji maitang rasa aji zang amudu tira
0: songdo. Aji shidaga go.
2: Hau.
0: Dasirbu tanabuwa miraji na. Saak salam. Asinuk ajaki saak salama ali ziya ganga dungdibang asir nungdak. Asinuk mgitta kichisa atalukar idamja mtita li zila. Asir asinuk inyak sangshi jimbi shini asir dibi limba Ajak nung sak salama li zila.
1: Hau ni shidaka go.
0: Kudang ziba zilama li dir. Mimetidi mashi malo tibi limza gi asinuk mulungjang asingzi. Asirbo asinuk ji binla mali tizi tadi.
2: Hau na. Lai shiba nung. Mujing nam ni mulungjang nung talidak takzi da shiba du. Ajak aja ji.
0: Aido. Ajia do.
2: Hau. Shidaka ji.
0: Ano na. Tang asin jaktang gaji atalukur asir gaji lir. Iba nungji damalung aga zizila. Gaji ba sira, disi iba ji jugu miba maru zasungdo.
2: Adadi.
0: Asir bu anu daru ziji anu mataluk. Ziba zilma mali zadama anabdang sakar anugu denziga maudang zingramdang sarasadama tana anugu ya gaji sa inyak zida rinama ayuzi. Asir yama ji anugu ji jajanung Asinuk dajangzik ayi gaang uzadi.
2: Aya, aji udang na yashibaji shidaga gijibasira anabdang sagar aridaba surjogar tanurdam misira ginungbu jiyongdak zir iskuli yuqa ofisi yuqurbu gijanakla magay tajaga mamisa qazirbar sungdu ya uda.
0: Ayi doi, uda talisa asinuk tizzi gaji saak salamar rinmali zizi ganga nungdak ago.
2: Aujay.
0: Ano na? Da sembuba meraji meditation da sibaya gangadong dibang ago.
2: Hauni, hauni.
0: Asinuk anamali zi adama chiongzi tabu balala nungdakar yamaji asinuk dukuluk shisa zi tina anamali zi nungdakar.
2: Hauni.
0: Nai anugunung minit ter bungunungi mitzi dashi asin sasa bendanga agaja bi shisa zi asir dukuluk ten amanzila.
1: Hau na, uda tajak tebang shidokza mabanga mongur nungkuda.
0: Ya maya di he, mabangji asinukidang amshir. Tang ni ashiba amaji, iba bentanga agaziba ya, anabdang misira nikungdang inyak nungta jungba. Saga, na mabang mali nungbu, minit bungudang inyak nungbu kanga jungza.
2: Aya, kanga jungadang angazga rodargo. Anu mani ni siang ni, uda... Minit mitzi terbong udaja masi yunga udang minit bongji na samirang dang zadi na.
0: Ay doi, aji shidaka go. Ni udang matitalibobu ashi zago no.
2: Hai ni, hai ni.
0: Anu bizibuba miraji na. Asin damang anama li zi adama gaji sa ajir. Aji gimdanga asir shisadanga aji zila.
1: Yama jadi na. Ni bu udang aji la da sirdang ajir adu ya.
0: Aji na. Gaji kumala aji zi da sira. Mama zi maruk anna, misira iba mala misikba jiongzi aji zila. Anu sungu liu asir sengjang lijang beri aji zila.
2: Hau ni.
0: Iba jagi asinuk temang nung tashi aga zirago.
2: Hau ni.
0: Asir bu anu kunung brudi.

0: Ja, ashizawo. Murati bubajina. Ren lokwa auba da sidi. Asni asin sasa asin memetit nungbu kuda sidi na.
1: Aoni.
0: Anungji ipa miranungya nai tamasa niya shiba niya kaji asir ni aliba nung aliba ya nakjidung kaji. Ne sasa idem ya shisa dangang asir de langzaba pushizi mirangang.
2: How na iba ya pushi zibo asak za mai bilamer.
0: Aji udang a jakji bi dakdang kata lir jino na.
1: Aoni.
0: Aji uda bi ajung asir majung jakla imya a jak pushi dangang. Asir ne sasa nai tamajung ji milen shi zi mirangang. Yamaji asir nungdang asin shisa zi mirga yang lu shi nungdang asin uk ren luka de jakla ni utetzi.
1: Nai kanga zunga rada da shida argu. Kanga sa bilar. Anu karbo lir malir anu dang shi sima luang ni. Ya
0: Aija,
1: tanda mai ma bang da chung no asu no ga ju ri ber
0: ai
1: je
0: doi ai
1: kuno
0: doi,
1: bo shi sa kang ang u dar wo ya
0: a shi za go,
1: hai ni
0: mira tu ko bo ba je shi di ni,
1: hai ni
0: na nu ki chung wa ang a ta ma ni a kang a bin lar go ya,
2: ono kang ta bin la ba go, mla ki dang shi ang ni,
0: iba mira ji a chak ten mitem tet pa da shi di, ali ma nung na, na ma ka ta ali ba a chak ten chung wa mitem tet ta ali ba a chang a, ta chang zik to lo ang war. Ya kuma ajang zikzi da sira da long long na da misung ushi agi sigils kuba da dizi ya mai rasa zirai si da sira bangla compassion nai tangari kuda na tinzik takzinir ya maji nai tangar tinzikang
1: au na da dizi da chungwa ji
0: aha ai da sira bangla intention ne takam lemang jajaba ajak nung uchi shia jajang bi inyak sangshi bi lemba chimpi ba ajak azok zila.
1: Hau ni.
0: Ano ar da sarabang la respect. Tama sba nung nai ne sasa na akam zubwang asir tangar akam zubwang. Ano si da sarabang la creativity. Ne nam kaji simbat sa mua ja lir aji nai da chung lemang nung am siang asir aji mim banga diyo. Yel da sarabang la love. Mabang ajak nung ajak tang mi ma asir arya bilam zila. I da sarabang la enjoy and appreciate. Ne jak tang kaji sa lir idum ajak ji na i pin la agi zikang. Is da sarabang la service. Na i tangar ten zikang saka kutang a na i iba ajang a ta jang zik ang u zi da da bilam. Misira iba ajagi ne malung sun zi iru zi. Da no?
2: How? Dan nai lem sa de ba a cha ya in ya tok nam bo kanga sa ta chang zok tu lo si za kanga pa la ra
1: ai mu de mu de u da ma bang ta lang ga u za dong ga zu go an u da ma bang ta chung ga nong a su no a chi ru de go ta ne bo u da u zu lem ja yi da xi dang a dong di ne
2: hai ne
0: a su no u da a de zi ga ji din ya zi ai ga li er ji na
1: a u ne
0: salama ji
1: ai salama kanga sa pa la no ai kanga zu go
0: hei
1: bin xiao zi me rang de

0: tamshi satsatam ait. Tangari ait pun simba asemanarama lesa. Aruku mapanung shilam akibashi uzikipung aserkutakam. Tinliaka sarasatam mapang maliasa. Tamanga kalyasa saka tisnaktapu maliasa. Ibada no chanoya isu tamiyam chichiba mangatati ain. Achisaka ketulung nung tati tsangam asushi tiyong yapaka aser kanga matit naba iba tarong bachel yasa. Kamulong chan nung ulatilaka pilan tita. Kuba achanga ni mapang siya sarasatan sa manani achong siya yasa. Tita si mapang, timta mapang, titsipo mapang. Kadan ulatilaka tichimbya yasa. Aser ipa ula chaki kitang ashe sarasatamang, sarasatamang, aser sarasatamang. Asini amangar iba ula citanga kecap masa saka isu ula tani amangar. Kam ayah kasih autang ni cengram atma. Atangci cerapat tembar tuluk nang taka alipa mapang pai muat asini panu acuru. Panu pungnung kangarang tung tibang matem cer kati. Ketang tanami cengram cengdang. Tulung cimnung pa aruka mutut panong ni anier au. Sarasatam tekelam. Aser temulung. Akeja pushiba sengem. Mimba tanoka ni kemtakse. Iba ula chaki. Takam yibro acangan ni anier ko. Aser tanu. Paini yangi anier aru dan ni kengatas ita asher. Anu kusya tsangam temiyam nung alibat takam ka. Aser tamang nung cacapa. Temolong lemtit pa. Aser tsangam dak ani sengzak kalitit pa takam ka. Tanan ni cacar. Ni ke takam isu na benanga akat seba yung. Ni uzakipong nung temelan si angu tsitinzak. Temolong tem tanami yam sa aw. Temiyam. Aki taku melinshi tak se tensak. Tsengami ken mapang nung. Anap se tse makukpa ama alibak zebu. Tsengami anap se tse tensak. Restoration ya unuk kuli akam. Tangbu uzakipong titi sarasatam tulung cem atama sindapa. Aser kelami isu indang cembitse mapang intukar. Kuba akidang uzeki bonong ibachi maliasa saka tandabu unutan liya. Tsengam temiyam aki uzeki bong taalanga ani aru. Temulong nung tsengam asushi tarong ba aliba yung tanah tsengami ni anitat ni achungkut aser unuknam takamdat akatsa. Tanah ni belasada tsengam tinsakarka akamtsa asushi. Christian counseling nung master's degree. Akitar, aser tsengami manani ibaba sindong mua tsitsada amangar. Tsengami tangasya ajak mua changma.
1: Manani, asin gitang tamiyuktap kan sindong nung botany department Nagaland University lumami achanga. Luta, angkami aser konyak usinong kanatambang asitsa.

0: Yes. Sira nenok agri department ni ayimba alu farm jagi awdang parnok alu lo ayimba yimya ji kumasalias
1: ipa farm ji kanga tu lasno alu lo inya kadam ja ay kadang lias
0: sira parnok alu ma ji ji kupa ida nong sa yogar asra gam nong ko iben yogar nao ya
1: o parnok ya shiba age gam nong ma ji ji anaben yogar mezung bo ba ji Fifari ida nong yogur. Asriba ji John ida nongbo agitata ayogur. Asirta nububa alomutu ji October ida nong yogur. Asriba ji ida denari. Asunuki English nong full moon. That's why na. Ipa ji tak zazener. Asir alunong tasitak market pa. Alomutu da jung kang atula masu. Masra di la masu. Tetsunda. Medium size. A diary do shim de da yorklen aloji zener alo panu kya shibaji alo ganga do lo srabla tenak tenak do lapsar azngar asibaja utanga jongar dashi ipa alo azung baji line line gama yanglor ali ja ne kanaga do sir alo mchaji yogar asir ano dalisa alo lo im zadama ji zibir reali dakta jongbali Kajasra lulungjima bangsi yatsa gatsila. Asiba ten alulo inyaksaji gang agamdanga inyaksila. Kajasra aludrado gang adilasano. Akkuktashi aiji tekagi indukba da jungba. Asiba ten aiji ta langmadokzi ma bangsia aluluji merkardashi. Asir alududungnung aliji bilokzir. Asir alurimmer. Anuko derlungi derbungo tsundanong alulu lungji zi ayiner. Asir joku ita anasimdashidu anna bolanyagar alu ayatzi. Alu ayatzi hapta anna dashi liyabu zi agatzibadu anandzi. Asir alu ayatzi mabangji zingsanga jungdang alu ayatzi. Kujibasira zinglu arwa alu ayabaji majungdashi.
0: Ano ni angatit ntwa kaji? Parnok department ni farm chulo ayim rasinong alo paye kaji kuma pandena kachi nong sa yor anna palwa ayukar na.
1: Department ni ipa alo farm ji tulo ayim rasinong parnok ya shiba ji mabang mabang nongbo masra gam karbo zangam ganga achung dangbo alo ji tulo asir chende te chang tanga ganga ta chang sok tulo angar. Saga shiama ji Gam karabu dalisa zungnuganga aruba gambu aluji tarzi ayir asir aluji tila ladangasir. Asiba gamjibu tapilamba ma senji malizagar dashi. Asir barnuki alu ayatzadamaji ki tu lugasalir. Asi ipa ki tulung nungji taktang taktang inuga yangwalir. Asir alu tila tulu anu medium size. Tula masu dila masu diari. Idam ji palala simdanga ayur. Ganga dila ji banuk ajizi. Tulu ji tayuk zadama. Asir medium sized ba ji. Taru ji mitzadama simdata ayur dashi. Uda datsi ba ki. Ipa alu from simdanga. Riprang asinzadang ji. Aya tangarbu yammainin daga miranga. Iya karena dah kang ada melongsa cang rada mah angaz kalias. Asrano ipa selanji yang sengkar alu sem danga senza lias.
0: Nenok yang sengkar i alu sem mau tangji. Panok alu ayam ba iya kimji kuma sa lias.
1: Ni yang uba asr panok ten iya kimi tangji asung dang deba audang. Panok ya siapa je yang melias. Panok iya gem kanung alu ka ayam ba nungji. Aun suci melend ba gem cengda nungji asemben bezeben dasi yogur dasi.
0: Asnoki bu arena gem nong anna benang yoga jer. Saka panok bu kuma sir gem cengda nungji asemben bezeben dasi melend ba yogur. Ipa nangji kar si tak siner.
1: Panok ya si baji ya mai dehe. Alu dasendu jia rong dugur kelendu merak tetsi. Asir mesung bu panong panoki udang fifari. Marchi da nong, kopi do tapuana dashi yogar. Jilia da jangdo nersi nong yogar da zi, 아시바지 따듬즈